0: singira mingi na la iki yamba na nembe so brusu lungu dangu inda li ili so rochi nda prusu fadili teneni tenena ki duchane mungu na nduchi angobo chame na wabe Afrika so na nduchi banda te wara rezo sosyo sa angwe chalani aki nzoni kwa pepe ima li so rone angati brusu londri ndangu ya
1: Radio Ndiki Luka
2: Centrafricain wa bi Afrika mibaramo zoni gango nati lisoro na dafonono ndekeluka wa bi Afrika iba nati alanguso on ambini ateneti ururu atambula mingi na yati kodoro mbimbi na nduti banda tere azu mingi ya bala so atene tongana simolangu molundo mini finite na bagigi so sera kiteneka chaque fois atene bini nouveau dossier e ibala so agamini tingia tsazu me yesu si akiga lakwe akitentie aki yesu moba akigana gingobe na tikodoro akigana gingobe tongana si moba kikiri kiti amasikati be Afrika lasu alimo ti lisoro ti kubu a ondoni e tongana si atene limo ti lisoro ti kubu tongana si gimini koli na wali so iterla si asara iti bolingo tsala si ala asara ni si zoba pekoni anda sumu inga motene peut-être ki trahison bin zoa kola mo asiginani luti kambati lo wala luti tene lobibu bana tertile aussi yina sigitongaso melasu code tisusi aki onani nando ti banda teresu aki ti gingobe somoba a mulinge koli osho oku na mulinge wala bumbi tena ti kubu ako na ti ndo ako si ala ki sara ali so ti kubu so si ala ki filmeni ala ki zando ti agbanda tere aki gayi ti ngia agayi ti buba e aki bikamene na leti asiwa abikamene na leti ababa na amama Metonga na simo giti banga yati azoso akisara isu mingini angbadja kita masikasu aki na lise. Ade mingini asinga na dasindagi wala universite pepe. Aki amasikasu angbagi mbango ti manambiti alangba foroto ababangwa ti batala batango na yangada ala ti kolini na ala ti walini kwe. Nambini isu aganga na gingobe na terni akitisu tonga na simo ba amasikasu kojo sela sara isu mkiba na ta limoni na tersala aki asioni asamba. Sosiala kinyo asiona yoro seki pusuala titene ala sara isu. Me ayisu akanati kode ti duchita wa bi Afrika pepe ala waranantua. Lasso réponse ni akitiso ala warani nandu

0: na yati azuso aki mu mambo kona la kipuso la titena sara yeniso aki dapepe obato na limona sigi azokang bini a inangera nduti a gwanda tere nduti Facebook mokina limotiso sigi na bini baba alaga agagitingia e apagi yiti amulingi me kikiri kitibi Afrika agana gingobe tongana lasmo wala mina masika zo kikiri ka limbi titena ducha kutawa purusu wala kikiri ka limbi titena ducha kutawa dingobuzi wala a oko amasika so alimbi tiga akuta wandara soit na scientifique wala nye me limoso laso alimbi kikiri kiti buba gigitiro tonga loti dega pati gamini kutawa purusu amugi limoso asigina na waso lutiawe loti tena lo sag mini zonier tentiazo tenti kodoro mini zosa yelo apa amuli moso asigina niso lutiawe amasika waliso même biko le yembeni saitene agui a facile kanalu mini zosa yapa amuli moso asigina niso asiwati kolina ba azo ba so kamena gaso masika waliso atiawe na ibala so mingi tawa bea fika kiba sioni chaiso pepe me lasi itegiteneti yeniso akisi silita kiziyanga nanduni pepe ndoko wati bini biaswa kiba tenita masika nati fango nzonu ligi na masika akiziyanga nanduni pepe ngambini komunike walambini konferansi de presse walambini tene titene bonga liti mamboko akodeniso si zamina mesure nati ya ekol titene a masika so kiguna telefone so si interdire bungo telefone nati tala tindana klas akida pepe ngana nati ya siwa si broto mecha baba si ba a telefone so akita muli ngitala si ginga si bayani nyena kina yani nye nyena kisara so akida pepe ii kwalini amba chitena agwi kwalini ambala ko chitene agwi ina tertik paliso akiamina ndo chinyongwa maima swazini bani bani sama sikana ki gwida akibala bien na bongoti mandango mbiti na tertala ala go duchi dala nyu samba ana wafango mbiti ni kwa nyoyi ama sika so gatala fadisu azusa ki pe awafango legi nala pepe akipe ababata la pepe akipe mamata la pepe e mubate nezu kwa demisioni ka isa tonga na ye tonga na si baba sa tene isa tonga na ye kanda nangati muzi France atendu ishwawe wala mama sa tene isa tonga na ye isa muna dapelu ishwawe akimu tifaligi na muli ngitimo laso akinzoni si leta azile chilo la mtiku aliso tigi kwe awa bada lezo la sora la banu baniso alimbiti popoza mina lua tenti marcha itongasu timu pasasi wabe Afrika mba zonizo si kikiri kita zo ambala kwenzoni wabe Afrika akigina ndoti pika mpatara so si laso bumoliti ya kundani ikitimu terana ingati piko tikiri ndoti oko teniso tifa oko na oko amina paliso aga ga na ligi wasi alimbiti mwamboko titene paliso akai iki singila na lakwe
1: lisoro wangu a on wa la mana wa singa na wa Afrika so kwa kimwana ngani ti batani ti sanga na kusala iki mama zo kogila iguna ni ko jutena ngina ti pesa ngonga bale oko bongo omene ti ndapre so akilingi fadi bolivis masamba igane genda liti asango mozo kona ka ti bumbi ti GMC ti mozo koni eke ki imanya

0: Tinga Chandogwa, Alawarae Lakwe na Laposo, Nangunga Miombe Tinga Pre, na Penzeni Balioko.
1: Tangati gereti kwa singa tieto na tenga kwa kwa eke iluti nando teneso iluti nando mingi na kwa singa mingi na achi kwa singa so iteneti violence base sur le genre ay kenye violence base sur le genre ah ngobo na eke oke okay. Ikema feikere gonzale rita adelen use komo konzi ti kundu sake bando nando ti duji gondo wako chawali na wakoli nando teneti kusala wala parite ya kena singa ti bolivisi masama ikemani
2: VBG so atene ye chingangu violence ni atene ye chingangu so eke sara antere chazo VBG so violence basée sur le genre ala inga que genre ake koli ake tenti walinga ya ke aye tingangu so ake sara titene a gwe na tereti zo wala a violence so si ake pikazo moko waraku moko waraka ake ambenya sorte ti violence linga la a violence so moko ba ake psychologique so zoni loko sara ambenya aye titene a somo si lozaka na ya ti beti mo so zo ake banya pe kanya kena yati betchmo ayeke na betchmo asara si lichazo ake ganzonia pe parce que tonga na zo sa violence psychologique so intérêtmo wala ke kenti sara tena na mo wala lo ke sara ambenya comportement so le ti rabaisser mo ti fana mo so mo eke zo ape ti te mo perdre ta ngangu ti mo dignité ti mo ti zo e asara si na yati lichizo so si lo wara violence na intérêtmo lo eduti nzonia pe ake a violence so ngala violence verbale ake so moko duti ti zo ngamba ti mo so mo yinga mo tene aye na lege ni ape ti tene mo tron mo buba pe ti lo na ya ti atene ti azo nga na asioni atene nga osi so ayeke ambeni asorte ti aviolence la si violence sexuelle nga kue tongana mo zo mo sara lisoro ti kubu na zo na be ti lo pepe na ngangu ayeke violence sexuelle si nga tongamo sara lisoro ti kubu na lo apeut si mo mu wala ambeni aobjet ambeni akeke wala anyen so si mo yoro na tere ti zoni na lege ti tere ti lo ti koli wala ti wali ayeke nga aviolence nga la so aye lingbi ti te itene tënë na ndöni si nga ambeni asorte ti violence ni ayeke violence économique ala hinga na ya ti ambeni akodro ayeke so même na ya ti kodro ti ye ambeni akoli aye atene awali ti ala so akusa.

mbeti ti matanga ti dungo sewa beninga na damala sewa mbere na bage ti gobongo babani ri ti lake maserong fortuné mamoni ri ti lake bealum ernestine aita ti o ti koli na ti wali merlin da johnny dieudonné trifène sabrina pejula mamani brigitte asewa dorkem ombani ri ti lake munju félicia marlene stéphanie ala kue na gbata ti bongi atene nzoni matanga ti dungo na ngbo ti ala ala yeke wisela amarazu lo ti yaya ni ri ti lo e zwa ado ala wise kue gi laso yaya ni atene iri ti lo ayeke maserong bero ebenezer rodance nga wise na ngambe ni so iri ti lo ayeke ti lo maserong beninga ezekiel roles laso lo ala kue wango oko andoni ngu ti ala donc adugela laso gi lango oko mbe ala yeke amarazu angbo ajumo nzoni matanga dungo ni ala

sibe kombi tena penze ni balo tando dafono na ndekeluka amena bia dasu mo bezote tena yana usia pa e bia ji munga msinga ji bana pa asi bana gumba muna mo meni vundu na tubel mo tozo bon mani mangona me mo kati mo mapela ayo.

Virken tombei mosingi na mingala ndali kwa singa chana kitamu ninge. Mama mungu na singa use chipe kuchube komite na penzeni baluku na ndini use. Kitamu ngombi okotonso ha. Kuna mungu saka na pukonda di chama na kwa singa.

0: à boîte. Ti otani azende ti kobe sosi iton na yanga da ti ilimbi ti sara ala ti tene ala ga tongana mbeni so ayeke mu ngangu na asese ti ye oli ti tene e tuku ala na ndö ti poubelle même na begbata ni mbeni so so yeke na ni e bia ngbi na kobe so da e limbi ti te encore ape so alimbi ti sara na mbeni ye nde ti osio ni mbeni po ti yahoo so e wara wara so e voi nyon e bi ni ape e limbi ti sara lo ti tene lo ga mbeni boîte so si amolenge alingbi ti za acrayon wara bi ti ala da oku ni serviette so si asara ni na tissu gourde wara sembe ayeke ambeni aye so si e lingbi ti sara na kusala lakuelakue ke ti tene sara gi na ye laso awe e mu e bi ni omene ni alingbi i sara ye ni nga na akode ti ive ni vinaigre wara bicarbonate so e bungbi na ngu alingbi ti ga tongana mbeni zoni ye ti nettoyengo na ya ti da e ba ayeke nga chere ape si abezoin nga ti tene aza na ya ti mbeni emballage plastique pepe e mu na zo olu ti tene e bi ni nga mbeni bongo wara mbeni bouton ti so abuba mbeni kamba so si lingbi ti sara na kusala pepe kozoni ti tene e bi e tara ti lekere ni e ba ayeke mu pasa na ye ti tene e dépense ngenza mingi mingi pepe nga e buba ndo so ayeke na tere ti ye pepe ti gumba ya ni tongana mbeni ye so si e ba e tene e yeke na ni awe wara e ba e tene alingbi na ye ape e ye da ti mu ni pepe na tapande asac plastique ambeni akpako so si zo asara gi na kusala kete ayeke bi ata tongana zo ye ti mu na ye e ye da me e tene ee nga na ni si si ti hunzi na ni e pika patara wara e tene tënë na azo so ayeke na tere ti e aye so yeke sara ti tene e bata yanga da ti ye nzoni e tene ni na azo so ayeke ndo na ye alingbi nga ti mu maboko na ala ti tene ala nga kue abion tënë ti du ti ngo ti ala
1: e bata sese ti kekere yeke ayeke gi ge si kuasinga ti e ti laso akonda ni e mu singila mingi na azo kue so si angba lakue ti madrand deke luka na ndö ti amasini singa e wara mungo maboko ti orince jusqu'a ngombe kuasinga ti ala e bata sese ti kekere yeke ahunzi tongaso yeke wara tere na hinga ti peko
2: ibata sese ti kekere yeke demain la terre
3: tënë ti wara ngoro ye ti sese hio hio tënë ti wara ngo mosoro tënë ti tene azo aba mo ahinga mo akpe mo ayeke tënë so si ayeke sobe ti amasika laso mingi
4: me bandi nyen abage mamo nzo lo vê livre wali laye nyen abage lo vrai wali
3: na ni kaa ti mo lakue tongana mo so mo jaloux mingi mo dugi akue sima voilà asoni mbi sa karamo gi appel vidéo parce que mi ti piégé laso mbi sa gi appel vidéo tolo décoché appel vidéo ambi de logo e kitendere

da so isho pigala na ketango bitozo da da beta na la ku na kodro ah ala so guanda kodro zo akasa ko ni de vacances ala so lango na lingui ya tukala na car oui tu mola mo matin zi car so encore a peso e ko lango ka na kango sa sa programme ndia mengi ni toa zala na car ala go kana ata ku yu ata wali afana la gumo ya ma go susu ya tu mo zangba sa ni encore.